lo ye nyo do cha ga pa cha ji hu bum ji ama je kuta ne cha ta nga ye nyo hale ama no ko ni ku la du du me lo ye nyo ama ama do cha ga phon da ne ma ye nyo ye ni ko ni na byo du lo ye nyo du tho ma ye ni wa na lo lo he nga nyu ji anim do le thai phon na phi ka tu na lo ye nyo ayam ti ko lo ye ni ne yo jo na phe ta phu tan ju la me ye nyu go la ne che la ka ni lo ye nyu nga ko ni ay ye ni le ma yu ka de ne jo da ma ye nyu ga ne ta na nga ma ne myo du le pha da ne ma ye nyu nga ma ne myo du na ko ni sa tha ni wi ta yu ka chai si ha pa the tha jo wa che ma sa no nga pa cha sam phan thi sam ko pa cha sam phan nyu nyu na ko ni so tho che ma la nga ye nyu na ye ni na ha nya pho na ko ni bo ke la ko khu ma kho la ko khu nga lo ye nyu am ti pha ya si si ko kilo he la nga ye nyu na phe bu pho na ko ni so tho che mai am ti pha ya si si ko kilo he la nga ye nyu he na ko ni nga ma ne jo du ho ang pho ge pho ne na ha nya la nga ye nyu ga ne ta na di ma kha na e da ne ma ye nyu di ma kha na je na na ya kula me ye nyu ye si bara mo ti ko thai pho na ko ni wan phu le lo ye nyu na ko ni nga si ha khom ni pha nga ya ko che wo lo ye nyu he na ko na di ma kha na le ma nge ni le ya e da ne me ye nyu yo jo na lo ye nyu ye nyu ti ko ni cha ga ji ko ni le le m tha ma ye nyu ko pa ma ke le na da cha ti byum le na da ma ye nyu to cha bu na ko ni ado je ni nom be ne chang tha nga ye nyu ti ko lo na da ma ye nyu